0: Yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
1: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
2: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Anya ti dagdag dati ng tagsaksakit ti magimo. Bago ka nag-cleansing, anya ti randa mong tagsaksakit ti magimo.
7: Ang rugi ti kwa daw, tatoy saksakit ti pagpagkit, tatoy pakidni, tapos tatoy ruso.
6: Rusok.
7: O yun natin po natin ang acid ti hospital.
6: Ti hospital. Anya ti hospital na nag-sika tayo?
7: Na admita ti lamot.
6: Manungal daw?
7: 7 days.
6: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa bionic. Anya, tata, anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
7: Mayatin.
6: Mayatin. Awan na titag sa kiteri, sikit mo.
7: Awan ito.
6: Rosok mo. Nairuan mo ti, bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
7: Pointo.
6: Ado-ado ti, nairuan mo ti, pati liver mo, no?
7: Pointo.
6: Di balay niya, ada pa yung pag-uwi mo?
7: Ado.
6: Ada pa yung nairuan. Di balay niyo, na pati liver na?
7: Pointo.
6: Ado pa yung?
7: Masit lang to.
6: Masit lang. Taga sa'yo, taga Lamot?
7: Taga Lamot to.
6: Lamot ti Pogona?
7: Pointo.
6: Ano ti kumplito pangaral mo?
7: Bert Galang Habawi.
6: Well, so yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo sa talagang naipa ng timang matipit, mayakit-tipit, pakaagasa.
6: Like pintas, awan tayo operasyon.
7: O yun.
6: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo, tatatok ng instrumento ng nangagas kanyang yung kuwan na si Sagsagubami.

magandang morning po sa ating lahat. Heard that song, DJ's Get Us Falling in Love by Usher. This song was brought to us by MX3 Capsule, Test and Proven para iwas. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Isa mapagpalang araw po ng Lunes sa atin, August 24, 2026. You guys are tuned into Sweet 97.7 FM together with your DJ, your very sweet and very lovable dish jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry. Ang ating pong oras sa buong kapulan ng Pilipinas, 8:17 na po ng umaga. Isang malamig na umaga. Medyo hindi pa naman siya mainit. At feeling ko ang ating panahon ngayong araw ay hindi po ganun kainit. So, yun lamang po ay aking tawag dito, ang aking hula. Hula ko lang naman. Pwede pa rin tayo maglaba. Mukhang hindi siya uulan. Hindi man siya ganun kainit o paaraw. At least hindi umuulan. Makakapagpatuyo ka pa rin. Tsaka maglaba ka na dahil magbaburn months na. Opo, dahil ilang araw na lang po ay September na naman. Dahil nga ngayon yung August 24. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang. At tayo po ay papasok na naman po sa mga promo ng mga months. Tinawag ko po ito ng promo kasi naman pagpatak po ng mga burn months. Lumalabas na po ang mga burn na promo. Mga burn promos. Inabangan natin yung mga gusto nating mag-sale for sure. Magkaka-sale yan. Pro-promo yan. This coming burn month. Good morning po sa ating lahat. Again, hello din po sa lahat na nakikinig sa kanilang mga tahanan, sa mga kumakain ngayong umaga, sa mga nagbe-breakfast, sa mga nagko-coffee. Hello po sa inyo. Ano po ang ating inulam ngayong morning? Oo, yung mga hindi pa naman kumakain dyan, magsikain na kayo. Huwag niyong papabayaan yung mga sarili ninyo. Hindi pwede yung malungkot ka na nga tapos hindi ka pa healthy. Hindi pwede yung mga ganong eksena sa buhay. Ayon sa lahat po na nagsiselebrate ng birthday nila ngayong araw, happy, happy birthday po sa inyo. At kung ano man sinaselebrate ninyo, sige, happy celebration. Birthday ng aking friend noong nakaraang araw. Binati ko naman na siya. Belated happy birthday. Ulitin natin, ano? Kasi nagpapabati dito sa radyo. Dadalawang isip nga ako kung babatiin ko. Pero sabi ko na. Ang damot eh, no? Ayun, sa lahat po na gusto mong paramdam po sa atin na nakikinig sa kanilang mga radyo, pwede po kayong mag-message sa text line natin 0936-322-6700. Pwede rin po sa page ko, DJ Barry, or sa ating live 97.7 FM sa Tiago City. I-search na lamang po sa inyo mga Facebook. Okay? Good morning! Ay, naka-live pala tayo dito sa ating Okay, nakalimutan ka na. Hello po, good morning! Magandang morning po sila at nanonood sa atin dito. Single ka po? Ay! Tinatanong niyo ako kung single ako. Basta. Basta ang aking sagot. Single ako. Ewan ko rin eh. Kasi ganito yan. Joke lang. Ako po ay semi-single. Paano yun? Sa tingin nyo ba, ako ba ay single? Or kay agang work naman yun? Oo naman, alam mo naman ako, pumapasok ako ng alas 5 ng umaga. Ganun tayo kasipag. Dapat mabuti tayong mamamayan ng bansang ito. Kahit na hindi mabubuti yung mga... Eme lang. Dumire-diretso na naman yung bibig ko ang aga-aga. Ay, paalala ko rin po pala, no, sa nagdaang baha. And nag-announce po ang ating DOH na meron pong mga free na check-up po sa mga gusto, lalo na yung mga nagbabad ng kanilang mga paa sa tubig. Alam nyo naman, ang sakit na makukuha dyan ay leptospirosis. Pwede po tayong lumapit sa mga DOH health facility o sa mga yakap clinic po natin, ha? Kung hindi kayo tinanggap dyan, ibig sabihin fake news. Totoo po yun. Pero hindi naman nagbaha dito sa Isabela. Pero para lang po sa mga nakikinig po sa atin outside Isabela.
Naalala ko lang. Oh, gusto ko namang meron kayong mapulot sa akin ngayong umaga. Okay, again, today is Monday. Happy Monday, everybody. Hello din po kay... Wait lang, hindi ko pa mabasa ang iyong pangalan. And good morning, DJ. Okay, good morning din sa'yo. Texter 1148. Good morning. Magandang morning sa'yo. Palain ka ng poong may kapal. Hello po sa lahat na nanonood sa atin ngayon. Nakalimutan ko, naka-live pala ako dito sa... Nakalimutan ko, naka-live ako dito. For those who want to send their messages and their greetings, our text line is open 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. And shout out pala kay ano, kay SK na nanonood sa atin ngayon. Good morning! Oh pala, may pinapa-shoutout pala sila. Ano pangalan nun? Kumutan ko na. Si SB. Oo nga pala. And shoutout kay SB. Magandang morning. Pagpalaing ka, nakalimutan ko na yung pangalan niya, SK. Forget his name. Adi, kasi nung nakaraan, nandyan po ako sa may Barangay Quezon. Ito po yan sa may San Isidro. Ito po sa inyo, magandang morning. Kalimutan ko lang yung mga pangalan ng mga dapat yung i-shout out dyan. Medyo makakalimutin kasi ako. Hindi ko alam kung bakit. Kaya nga nakalimutan ko na yung taong... Emela. Ayan si SB Rodel Alota. Magandang morning po sa inyo, SB Rodel Alota. Magandang morning. Ayan, mag-ingat ka palagi at mag-ingat sila sa iyo. Eme lang. Mag-ingat po tayo palagi and syempre, God bless you. Okay, I'll be back na dyan muna po kayo. It's already 8:24. You guys are still tuning to Sweet 97.7 FM. And this is your DJ on board, DJ Barry.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: E di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko. At lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik ang inyong isa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Kaya sa mga hindi pa nakapag-follow, likes, mga kaibigan, pa-follow and likes naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Sa mga kabayan po ha, na gusto sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117, at magandang pakikinig sa lahat ng naka-simulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa araw na ito, ating pag-uusapan itong flavonoid. Isa sa dahilan na naging super antioxidant ang DTX 500 dahil sa taglay nito na flavonoids. Isa kasi ito na antioxidant na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 na D-sugar, sugarcane extract o ang mapait na bahagi ng tubo, na umabot sa 1.3 million ang antioxidant units nung sinukat ito. Flavonoids ang tawag sa grupo ng mga plant metabolites na nagbibigay ng health benefits sa pamamagitan ng signaling pathways at antioxidant effect. Ito din ay polyphenolic molecules na may taglay na 15 carbon atoms na makukuha sa balat ng tubo. Kaya kung titingnan natin ang tubo, 10 months itong nakababad sa init ng araw bago ma-harvest. Pero ang nakakapagtaka, bakit hindi ito nasisira sa pamamagitan ng UV rays o sobrang init ng araw? Alam nyo ba kung bakit? Dahil ito sa kanyang balat. At nang sinuri ng ating mga eksperto, ang balat ng tubo ay nagtataglay pala ng napakataas na antioxidant na phenolic compounds at flavonoids na tumutulong harangan ang sikat ng araw para hindi masira ang tubo. Kaya ang Klinika Di Alternativo Medicina, in-extract ito at naging main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule, isang super antioxidant capsule na wala pang nakakapantay nito, na available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nakirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangakatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: Ang super antioxidant na flavonoids ang pumoprotekta sa tubo upang hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. At kapag ang DTX 500 Herbal Capsule, mainom mo ang super antioxidant na flavonoid na makukuha nito ay magiging transferred antioxidant na nagbibigay ng napakaraming benepisyo. At ang good news, dahil 14 pesos lang ang SRP nito at matatamasa mo na ang napakaraming benepisyo nito sa katawan. Maiiwasan ang stroke, maiiwasan ang sakit sa puso, diabetes at ang deadliest kind of skin cancer, ang melanoma. Pinoprotektahan nito ang atay, kidneys, gaganda ang tulog, maiiwasan ang arthritis at marami pang ibang benepisyo sa kalusugan. Kaya kung gusto mong maiwasan ang makaramdaman at humaba pa ang buhay, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Mag-invest na sa kalusugan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
0: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: At kung kape naman ang iyong nakaugali ang inumin sa umaga at gabi, mag DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na pumoprotekta sa mga selula. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-fail at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi mapeke. At ang original, ang FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili. Siguraduhin puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule ay naka-box, naka-blaster at naka-capsule. Hindi po naka-bote at hindi din po naka-soft gel. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating pong programa. At lalong-lalo na mga kaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. hindi lang bastang sangkap para sa resistensya, kundi isang mahalagang elemento sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Ngunit hindi lahat ng anyo ng vitamin C ay nasisipsip ng katawan ng pantay-pantay. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C na may espesyal na kakayanan na mas madaling maabsorb ng ating katawan. Kaya't mas epektibo ito sa pagtulong sa ating immune system at sa ibang proseso ng katawan. Kaya naman sa pagpili ng mga vitamin C, siguruhing piliin ang Mighty C Alkaline Vitamin C para masiguradong maximum na benepisyo at proteksyon ang ating makukuha. At alam nyo ba, makaibigan, na kung saan ang iron galing sa gulay na ating kinakain, kapag kulang tayo sa vitamin C ay hindi ito madaling maabsorb. Kaya kung meron kang anemia, sobrang labdaw ang dugo, kumain ng prutas at gulay at uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C para mas madaling maabsorb at magamit ang iron sa ating katawan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na malabo na ang paningin dahil matagal nang may sugar imbalance at diabetes.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
1: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya.

0: mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
1: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
0: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
1: Okay.
2: DTX 500.
0: Sinukan nila ang DTX 500.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaki X500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc.
6: Hindi makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang inom ko noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit. Kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko. Prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil observado ko ang dami ko na...
2: Para kang mamatay na karamdama, DTX 500!
7: DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, ang panglaban sa mga nakakamatay na mga karamdam. Programa, makaibigan, trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang pag-iwas lang sa sobrang alat ay nakakatulong na para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure? Kapag sobra kasi sa asin ang ating katawan, lalong-lalo na sa ating bloodstream, humihila ito ng tubig. At according sa pag-aaral, more water sa bloodstream, nagbibigay ito ng more pressure. Kaya mas mainam, bawasan na ang pagkain sa mga pagkain na marami sa ating mga binibili na mga pagkain ay may nakatagong mataas na sodium content. At ito ang mga listahan na kari sodium. Nangunguna dito ang bread and rolls, lalong-lalo na ang poultry, meat dishes, especially itong mga processed meat, and lalo na ang French fries na common na kinakain lalong-lalo na sa mga kabataan. According to Dietary Approach to Hypertension, itong DASH, advice, makaibigan, na kumain ka ng prutas at gulay at kumain ng low-fat, isang diet na good source of antioxidant para maiwasan ang pagtaas ng kolesterol. Nakita kasi sa pag-aaral na ang oxidation of LDL or bad cholesterol, ito pala ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bara ang daanan ng dugo at isa sa dahilan bakit tumaas ang blood pressure dahil sa pagtaas ng kolesterol. Kaya kailangan natin ng antioxidant para maiwasan ang oxidation ng bad cholesterol para hindi ito bumara sa mga ugat. Kaya ina-advise ng mga eksperto na kumain ng prutas at gulay dahil dyan natin makukuha ang mataas na antioxidant. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay lumabas sa pamamagitan ng Klinika di Alternativo. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, nangungunang dahilan pa rin ng kamatayan ng mga

0: Pilipino ay ang cardiovascular disease. Lalong-lalo na itong mga problema dahil makaibigan sa pagkakaroon ng problema sa mga ugat. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay kailangan nating inumin araw-araw. Ito kasi ay may 1.3 million units ng oxygen radical absorbance capacity o ORAC scale na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat, pagkasira ng puso dahil tumutulong itong hindi ma-oxidize ang cholesterol o bad cholesterol para hindi magiging bara. At ang kagandahan makaibigan ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa flavonoids at pinoli compounds, tumutulong itong protektahan ang ating mga selula para hindi masira dahil sa free radicals. Kaya kung gusto mong mas malakas ang atay, maprotektahan ang mga ugat, maiwasan ang diabetes at maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at stroke, mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik

0: Digested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee, DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, kaya pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C, ang

gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal. At lalong-lalo na sa mga merong maintenance, no? Halos lahat naman ng maintenance, iniinom after meal. Inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule 30 minutes before meal para sigurado talaga ang magandang epekto. Lalo na pagsabayan mo pa ng Mighty C Alkaline Vitamin C, 1 capsule 2 times a day, 30 minutes before meal. Ating text line number ha, 0919-002-8117. At magandang panunood at pakikinig sa lahat na nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Galing po kay 681 Doc, during menstruation, lagi pong sumasakit ang aking didi. At grabe po ang pain during menstruation. Ano kaya, Doc, ang dahilan at ano po dapat herbal?

capsule. Uy, pag ganito na problema, kaibigan, itong dysmenorrhea, itong pagkakaroon ng hormonal imbalance, dapat nating ano ha, tandaan sa mga kababaihan ha, problema po either sa matres, makaibigan, or nagkakaroon ng hormonal imbalance. Kaya pag ganito na problema, iwas muna sa mga processed foods, no? Iwas po muna prone sa pagkakaroon ng problema sa matres at lalong-lalo na kapag hindi ito makorek agad, posibleng magkakaroon ng bukol sa didi. Kaya mas mainam inuman ng ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi po pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, para sigurado. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule, naka-box, naka-blaster, naka-capsule, hindi po nakabuo sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banco Central ng Pilipinas.

Uncle, the symphony, and that song was brought to us by MX3, BMX Ordinary with MX3. Opo, good morning! It's already 9:47. Napakabilis ang oras, mga kapatid. Hindi pa siya ganun kainit. Feeling ko, sabi ko sa inyo, eh, hindi talaga ganun kainit ngayong araw. Ngayong kutob. Pero pwede pa rin tayo maglaba sa mga maghahanda dyan bago pumasok ang susunod na buwan. Medyo malamig po ang ating panahon next month. Ayun nga, medyo malamig na eh, no? Okay na yung ano, malamig lang, wag na yung ulan ng ulan. Okay na yung paminsan-minsan. Ano yung palagi-lagi? Huwag rin naman yung palaging ganito ang panahon. Kapag hindi rin naman umiinit, eh nako, hindi rin po maganda. Kailangan natin ng vitamin. Kailangan natin ng vitamin sun. Okay, bukas po magkarinigan po muli tayo sa Kaprehong Ors programa. Siyempre, dito lamang po yan sa Sweet 97.7. Every Monday to Thursday po tayo, mga kaibigan, 6 a.m. to 10 a.m. Magpapaalam na po ang inyong lingkod. Ito po si DJ Barry. Saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care. Bye!

0: kulang bangkay mo sa prutas at kulay, umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Ay, ay, ay.
5: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
6: Bakit naman, Maring Charmaine?
5: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pang budget ko.
6: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
5: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
6: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
5: Jewelry loan? Paano yun?
6: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
5: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
6: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
5: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solved na ang problema ko sa budget.
7: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Going cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swab yan ah.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
13: Ang dami naman yan, nakakalulak.
12: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
13: Grabe pala ang Disadeco.
12: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
13: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
12: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
14: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
15: Wow, galing.
14: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
15: Wow.
14: Gumaling na po siya hanggang umaga.
15: Wow.
14: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Give it up for the Apple Hiking Society with Panalangin only here on the first hour of the program, the Noontime Prime. We definitely have a whole lot more time to spend together. So keep it here on Sweet 97.7, today's best mix, Kinig Na. It's 10:33 and that time check is brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581. Sa GUS.

0: Rio Enterprises.
1: Located at Villa Rica Building,
0: City Road,
1: Centro West, Santiago City.
0: Call or text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lagdigit ito yung tinatawa natin ang cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawa natin ang heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig, dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo. Vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili. Gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam niyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili niyo, walang makita ng mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, kayo. Sa nature sila lumalapit at magkayang sili na ininom nyo. Matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. Maiwasan ang paglaki ng puso mo. Pagkayang sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghan. Masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili nakakapsul. Luyang dilaw nakakapsul. Oh, vitamin C nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At kaya po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya work day man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings located at Puruk Uno, Rizal in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: ang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

na palagi ay ko mag-rehearse ng kaya mo naman pala pero bakit pagdating sa akin hirap na hirap ka. Parang minamaster na nila yon. Usong-uso ngayon yun, ano? Ako na lang yata ang walang entry. Oh, kaya mo naman pala eh, pero bakit para sa akin hirap na hirap ka? Okay. Ano bang category yon? Sige, gawan natin ang maraming versions later. Pati ako nang harap eh. No? Nakipagsabayan sa mga estudyante. Okay, anyway, sa lahat ng mga excited sa PressCon season at sasabak sa DSPC soon, ayan, may the best team win. O, oh, diba? Yun lang naman ang wish natin parate. Moving on, let's hear it from Barbara Streisand. And this one is the classic Woman in Love. As we keep the music playing here on the Noontime Prime. Still with your smooth operator DJ Lee all the way till 2.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory North and Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
10: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
11: DTX 500!
12: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
11: Ito isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
12: Mag DTX 500!
11: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
12: at ang stress maiwasan!
11: DTX 500 araw-araw
12: mabibili sa mga butik.
11: DTX 500.
13: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
11: DTX 500
12: mabibili sa mga butika.
14: Let's get back to the music.
15: Number one for today's hits and all-time favorites.
16: Sweet 97.7.

Matthew, ayan, matagal-tagal nang hindi nagre-request. Nananahimik kayo bigla, ha? Nasaan na kayo? Dati-dati, una nagsha-shoutout si yan, bro Matthew at si bro Albert sa programa ko Noontime Prime. Malamang busy-busy sa ano, sa BEC. O, diba? Sa mga purok-purok. Yan, speaking of purok, nako, may mga nakilala akong bago. Ayan, mga sisters and brothers na active din na sa BEC. O, diba? At ako'y nagpapasalamat dahil ayan, naka-tune in sila ngayon. O, diba? Yung pala yun, eh. No? Joke lang. Siyempre, naka-tune in o hindi. Eh, lubos ang aking pasasalamat sa kanila sa company. Ayan, napala ako sa kanila last time. O, diba? Napala. Wala akong maisip na word. Okay. Hello, hello kay Donalyn, kay Angela, alright, Lugo, right, ano? At syempre kay Sis Merlin na na-miss yata yung pagbati ko kanina. Kasi nga nasa De Vera daw siya. Oh, ngayon, naka-tune in ka na ba, Sis Merlin? Okay, have a good time listening. Ganun din kay Sis Elizabeth, okay. Have a good time listening. Nako, tiyak makaka-relate kayo sa aking ibabahaging liham kasaysayan. Meron na naman po tayong featured letter dito sa ating segment na kung tawagin ay Dear DJ Lee. Ayan. So, alamin natin ang kwento ng ating letter sender na itatago na lamang natin sa pangalang... Pangalan ni Reo. O, sandali lang. O, kasi name is withheld upon request. So, we really had to change the name. Alright. To hide his identity. Mahirap naman kung ipagsisigawan natin kung sino siya. Okay, tawagin na lamang natin siyang Mando. O, diba? Mando. Short for... Basta yun, Mando. Wala akong maisip na tunay na pangalan. Alright, so the letter reads, Dear DJ Lee.

Isa pong mapagpalang araw sa inyo, DJ, at sa lahat ng inyong mga masugid na taga-subaybay. Tawagin mo na lamang akong Mando. 24 years old at binata pa. Ang problema ko po ay tungkol sa aking girlfriend. Magkaiba po kasi ang relihiyon namin, DJ. At hindi ko nasasabihin pa kung anong relihiyon niya. Ako po ay debotong Katoliko. At mula pagkabata ay naglilingkod na ako sa parish namin bilang sakristan. At ngayon, member po ako ng choir. Ang girlfriend ko naman ay deboto rin sa kanyang relihiyon. At madalas po namin itong pagtalunan. Ayoko naman po sanang nag-aaway kami, pero hindi lang din po talaga maiwasan. Lalo't may mga nanggagatong din na kamag-anak at kapamilya niya. Pero magagayon pa man, DJ, tunay po kaming nagmamahalan. Pero ang problema po ay ang mga tao sa paligid namin. May mga nagpapayong mas mainam daw po kung kami ay magkahiwalay na lang. Mas makabubuti daw po kung hindi kami magkakatuluyan dahil posible itong maging seryosong problema pagka kami ay naging mag-asawa na. Baka raw po kasi pagmulan pa na mga susunod pa naming away at madamay pa ang bubuoy naming pamilya. Nag-iisip na rin po ako ngayon, DJ, sa totoo lang. Baka nga naman magkaroon ng confusion sa religion ang mga magiging anak namin. Sa palagay niyo po ba ay tama ang mga taong nakapaligid sa amin? Pagpayuhan po ninyo sana ako. Lubos na gumaganang Mando.

Narinig ninyo mga sweethearts ang kabuuan ng simpleng liham kasaysayan na ating binasa. Okay, sa segment nating Dear DJ Lee. Ay, ang kanyang problema, katulad din ang problema ng ilan sa ating mga sweethearts na bagamat hindi pa lumiliham sa atin, ay for sure nakaka-relate ano, sa kwento ni Mando. Ito ay ang pagkakaiba nila ng relihiyon ng kanyang girlfriend. Naku, yung iba, individual differences sa pag-uugali, magkaiba. Ngayon naman, nagmamahal ang tunay pero religion ang problema. Na nagiging problema daw dulot ng mga taong nakapaligid din sa kanila. Ayan, so pinagtatalunan malamang nila ang religion, ang kaibahan ng religion nila. Naku po. So, hihingi tayo ng payo sa ating mga sweethearts ano, na nakatutok sa mga sandaling ito. Aba, nakikinig ngayon si Sis Marilu. Ayan. Oo nga, parang namali ako ng sabi kanina. Sis Marilu. Hello, Sis Malu. Pasensya na. Oo, napagpalit ko kayo ni Sis Marlene. Ayan. Sorry naman. Si Ate Marlene pala, yung binanggit ko kanina na nasa De Vera. Yung pala, si Sis Malu. Sorry naman. Mali-mali ang inyong lingkod, okay? Buti na lang hindi ako nagkamali sa letter na binasa ko. O, diba? Na ngayon, Sis Malu, ako meron ka bang naiisip na ipayo? Alam ko naman na expert ka pagdating dyan. Ilabas mo na yung tinatago mong talento. Ayan, sa pagbibigay ng payo. Ngayon din, sa ating comment section, mas mainam ano, sa ating FB page, kung saan tayo napapanood sa buong mundo. Ayan, not only are we being heard loud and clear, we're also being seen all over the world at this very moment. And the best part, okay, is that you can get your friends to tune in to us wherever in the world they may be, okay? So, you guys might wanna share with us your 10 cents o payong pangmalakasan para kay Mando. Ano sa palagay niyo ang dapat gawin ni Mando? Tama ba na mag-desisyon na siyang makipaghiwalay? Oh, is it still safe, ano, to keep the relationship despite their differences? I mean, their difference in religion, diba? Kasi sa kanya na rin nang galing, nagmamahalan silang tunay. Dapat bang maging hadlang ang religion o pagkakaiba ninyo ng relihiyon bilang magjowa? Okay, nako, Ate Malu, be the first to comment sa ating FB page, sa ating comment section. We are live right now. I'm also calling on Sis Beth, okay, to help us out. To help Mando out. Kasi si Mando yung letter sender natin. Siya po yung nangangailangan ng inyong mga payo, mga sweethearts. Okay, habang tayo naghihintay ng pangmalakasang payo, let's listen to Jericho Rosales first. And this one is called Pusong Ligaw, which is dedicated to my sisters and brothers who must be all ears to my show at this very moment. Have a good time, you guys!

0: at Barangay Calo West, Santiago City.
1: Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

Eric Sanders couldn't have sung it any better. Okay, that's a beautiful rendition of Ray Valera's Maging Sino Ka Man. All right, it was also popularized by Sharon Cunanta, kung hindi ako nagkakamali. Anyway, Eric Sanders is one of the most beautiful versions we've ever heard. That's why I chose to play it for you guys. Okay, magandang mensahe yan para kay Mando. Ang pakamahalin ng kanyang girlfriend, maging sino pa siya. Okay, maging ano man ang religion niya. O, di ba? Yan ang magandang payo natin para kay Mando. Pero masyado pang maaga para mag-conclude tayo. Babasa pa tayo ng mga karagdagang reaksyon at mga payo na rin, ano, para sa ating letter sender na si Mando. Shout out sa mga sis at bro ko na siyempre para katutok. Ayan, kulang na lang idikit nila ang kanilang mga

Ayan. Pero mamaya na natin pag-isipan yan. Ibigay muna natin tong ano yung reaction ng isang tagapakinig natin. Sabi niya, ang magkaibang reliyon DJ na magjowa ay maaaring magdulot ng hamon sa relasyon. Nangangailangan ito ng malalim na pangunawa. O, para ito, para sa iyo to, Mando, ha? Ayan, respeto sa paniniwala ng bawat isa at maagang pag-uusap tungkol sa hinaharap tulad ng kasal at pagpapalaki ng pamilya. Okay, so you might wanna consider making your communication lines more open, di ba? Upuan ninyo yan, pag-uusapan ninyo, Mando. So nagpapayo na pala ako sa lagay na to. O, sabi pa ng isang listener natin, may mga religion na mahigpit na mahigpit pagdating sa pagsasama ng magkaibang pananampalataya o nag-oobligang lumipat ang isa.

0: sir. Good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
6: Visit us now.
7: They offer frozen meat.
8: DJX 500.
9: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
8: DJX 500. Bibili sa mga butik.

you guys are still sharing the moment with DJ Lee, your smooth operator. Alright, pasado alas 12 na naman mga sweethearts. Oras na para tayo mag-lunch. Ayan, bagamat ako nasa booth pa rin. Tit-campo na lang ako mamaya. Kanya-kanyang timing lang yan. Tita Marita says, if they really love each other, may pahabol na payo pa si Tita Marita. So, di ba? So, we can include this sa mga payong natanggap natin. Alright? Para sa'yo to, Mando, I hope you're still listening. If they really love each other and being Catholic, I guess, dapat sa Catholic religion na mag-decide. Ganun kasi nangyari sa brother ko. Siya ang nasunod dahil mahal ng hipag ko ang brother ko. Diba? Pasensya na, Sir Andy, bias naman ako. Basta ang masasabi ko, kung mahal nila ang isa't isa, mag-usap sila ng mabuti and pray for God's will. Biglang kumambyo si tita sa huli. Oh, diba? Ayos lang yun, tita. That's perfectly fine. Yan tayo eh, diba? Since pareho tayong devout Catholic. Oh, diba? It's just normal. Sound bias sometimes. At least you're being truthful. Oh, diba?

0: 97.7.
1: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
3: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Paldi Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Paldi Arco. Ganda talaga.
4: Pa si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paldi Arco.
5: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
6: May amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. At Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal Inn, Burgos Street Corner, Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaon in Isabela.
7: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. Max Capsule, may Tangket Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
8: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot ng uri ng sakit.
9: Let's get back to the music.
0: Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines, Super Sarap, Super Sustansya, and Arindadas Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

Tiara, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Wala kung meron pa na rito po ang inyong lingkod. Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kaya. Ano yung marami kang pera kung marami kang arerian, pero ikaw naman ay na may bed sores na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na, hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong po naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya,

0: galing ko sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Soño. Hanggang sa muli!

0: received last hour. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban at DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. At DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
4: Fiber first!
5: Fiber first?
4: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talagahan dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.
7: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
8: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
10: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
11: Hoy, ang

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan

0: laban. Sweet 97.7.
1: Kicks 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million

kung loob ng katawan, nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagmamanicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po

0: sa iyong kinakain magiging malusog ka, sa iyong kinakain magiging sakitin ka. Sarag mula yan. Maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katulong nyo, katulong nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nirgan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

Usapan kasi natin nung I think last kailan pa yun? Last Thursday ba yun? Pinag-usapan natin. Ano yung mga sinyales na galit ng iyong nanay? Hello po, paring Paps MD. Ayan ni DJ Luna DJ, sabi dito ni Ermi, Arje Balita, gin-ina na ta, Ajingog, nasaksakit ka na, tisaksakan ng Beb. Pag ganun na may masakit na kasi, dapat pinuputol na yun, parang relasyon lang yun, di ba? Nabubulol pa sa relasyon? Oo, relasyon. Sige na. Ano yung sasabihin mo? Ganun lang yun, kapag, kagaya sa relasyon, kapag masakit na, kapag di mo na kaya, putulin na. So DJ Luna, alam mo na. Tawang-tawa. Naririnig ko, shout-out sa mga nagbabarena mo sa labas. Kami po ay naka-live. Dinig na dinig pala. Pero sige, ilaban natin to guys. Shout-out din sa'yo, Francisco Lucas Cabe. Sabi dito, good PM po, DJ Pogi. Ay, Pogi talaga. Nakakasar ka naman.

ERP Time Fish, hello. Thank you so much for, you know, for yung sa palaik mo, ba? Ang hirap pala mag-English. Lalo-lalo kung hindi ka pa nakapagkape. Uy, nagbalik ka, Fanny. Kumusta ka na? Kumusta naman ang Cebu? Ti, balitaan mo. Gustong-gusto mo bumalik dyan sa Cebu. Guys, yung mga sweethearts natin from Cebu, yung manonood sa ating TikTok live, baka lang... Ano ba yung sasabihin ko na wala na tuloy? Ano yun? Ba't gano'n nakalimutan ko yung sasabihin ko? Pero sige, go. Minanga proper, especially po sa family ko. Tamani po. Ay! Shout out sa Tamani family. Meron akong kakilalang Tamani. Si Kuya... Taglimaw, Cagayan de Oro City. Ate, nasa Taglimaw... Nasa Cagayan de Oro ka na? Alipat-lipat din. Ah, did you mean mini grotto? Yes, nadali mo. Ito talaga si JTD. Ito yung nagsisave sa akin lagi. Thank you so much, JTD. Oo, yun na, ikikwento ko na. So, meron kaming... tapos, may nahanap ako na... Ay, ang ada... Puputol na naman. Eto, hindi kasi nakapag-focus, kaya iniiwan ni. Eto, angadanan pala yung mga taga-Minang. Oh, sige. Sorry na kaagad, Annalina. So, anyway, shout-out sa mga taga-Minang angadan. So, balikan na natin yung kwento ko. Promise, hindi na ako madidistract. So, meron kaming grotto dun sa may resort ng tiyahin. Tapos, naglagay ako ng fairy lights kasi may mga fairy lights ako na hindi ginagamit doon. Eh, kaysa naman masayang. Dinilagay ko doon, dinikit ko doon sa loob niya para kahit

0: sabi, maliwanag pa rin. Kitang-kita pa rin yung nakalagay dun sa may grotto. Tapos, nakita ng tiyahin ko, nakita daw niya ng gabi. Nagdarasal na daw siya, naiiyak daw siya kasi sabi, ala, parang may milagro kasi umiilaw yung grotto, Eka. Umiilaw daw yung grotto. Tapos nagpipray siya, naiiyak na siya. Di niya alam, nilagay ko ng... Nilagyan ko ng fairy lights. So sorry na po, Auntie Celia. Binidyo daw po. Binidyo pa daw niya. Sabi niya, may miracle na daw. Kasi pag biglang umilaw daw yung grotto. Yun lang. Sige, kalimutan niyo na. Akala niyo importante, di ba? Pero, funny siya para sa akin. O, game. Next. Ano pag-usapan natin? Ayan, dito na naman si DJ Justin. Hello po sa inyo. Last time meron kaming nakausap dito sa TikTok, pinakyat namin ni DJ Luna. Ang ganda ng boses, babe. Alam yung bedroom voice? Oo. Ganun na ganun. Nakalimutan ko lang kasi kung anong pangalan ng DJ na yun. Anyway, sabi dito ni DJ Justin Manansala, hello. Hello po, kumusta po kayo? Tagasan po pala kayo? Nakipagkaibigan na eh. Uy, eto na. Kumusta naman palang inyong mga weekend, guys? O, anong mga ganap ninyo nung weekend? Nakapag-unwind ba? Ay, hindi ako yun. Hindi pang bedroom tong voice ko. Hindi, alam kong hindi ikaw yun. Kasi weird yung pangalan nung DJ na yun. Alam mo yung kapag narinig mo siya, parang alam mo yung boses niya Basta napakasarap pakinggan. Actually, yung boses niya pang AM na drama, ganun. Kung hindi po pang bedroom ang inyong boses, DJ Justin, pang ano po? Ay, andito na naman si Erimi sa TikTok. Te, hindi ka naman napipirmi. Ganun na nasa Facebook ka, tapos ngayon nasa TikTok. Sa lawahan to. Binigyan ng issue. May issue ka, te. Uy, nagtatanong ako. Sabi ko, kumusta po ang inyong mga weekend? Ba't walang sumasagot? Bukas po pala. Bukas po pala ay... yun, matutuloy na yung tambalan po namin ni TJ Luna. Kasi susundin ko na siya. Wala na siyang choice, kundi sumama na lang sa akin. Uy, ayoko nang ganito. Ayoko nang tahimik tayo. Magsalita kayo, guys. Di ba, kapag tahimik kasi malungkot. Ayoko na ganito tayo. Yung atake natin ay malungkot. DJ, ano aji topic? Awang pwede topic tayo, Erme. So, no, dati mapanood mga topic. Amumon. Mga sweethearts, oras po natin. It's ready 3:30 and this time check's brought to you by Pao de Arco. Balik sigla, balik PDA. Kagaya ng Pao, tayo po magbabalik makalipas na ilang patalastas. Diyan lamang po kayo.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Sweet 97.7.

sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUN.

akin problem that every time umiihi siya, halos napapasigaw, namimilipit sa sakit na nararamdaman at pabalik-balik na siya sa ospital, sa klinik ng mga doktor, wala pa rin pong pagbabago. Pero

Isabay tayong sabi ng ingat. Wait lang, parang taga Santiago din itong si Anestor, no? Wait, double check ka natin. Ay. Wait lang, hindi ko siya masyadong mas-talk. Check ko nga.

Nagpapahanap na ako ng mga may kapangyarihan ngayon. Ay! Nakakatakot na itong si Sir Sharon. Tambangan kita mamaya pag uwi mo. Babawi ako sa'yo, Eko. Huwag ganon. Yung may nag-aantay sa'yo para... may nag-aantay sa'yo, no? Sa pag-uwi mo, kaso iba yung gagawin. Hindi ka kikiligin, hindi matatakot ka, eh. No? Huwag na lang. Naalala ko tuloy dito. May nag-comment din dito sa mga bandang TikTok. Oo. Yung... nag-comment yung St. Peter Funeral Home. Sabi niya, sabay ka sa akin mamaya. Sabi ko, okay na po ako. Hindi. Kung ano-ano mga atake niyo sa buhay, mga sweethearts, no? O, dali na ba? Okay lang.

sumakit yung katawan niya. Alam niyo naman na yung mga ginagawa ni DJ Luna, lagi yung poy-poy naka-follow sa kanyang page. Lagi siyang umakit sa mga bundok-bundok. So, kahapon nag-hiking na naman sila. Eh, alam niyo na, tumatanda ang DJ Luna. So, sumakit ang mga kasukasuhan. But, tomorrow, she will be with us, or she will be joining our live stream, sweetheart. So, another comment from Auntie Mylene Chalice Tumamo. Sabi niya dito, congratulations, Kara Elena Tumamo Asuncion. Naka-gold medal sa swimming sa palarong bayan ng Alicia last Saturday and Sunday. Oy! Nakaka-good news naman yan. I mean, nakaka-good news to. Nakaka-happy naman po. Anyway, congratulations to Kara Elena Tumamo po. Tapos check ko nga lang kasi hindi ko nabasa yung buong comment ni Auntie Mylene kasi nga nakalagay dito Seymour Eka. Pagbate galing kina Lolo and also kay Kayden Candice Kalia Tamboy, Tita and Tita, thank you, DJ Chino. You're always welcome. Once again, congratulations, Kara Elena Tumamo Asuncion ng Quezon San Isidro Isabela, no? Dahil siya po ay nanalo sa palarong bayan ng Alicia. Ay, nakaka-proud ka. Kababaryo ko yan, Ben. Mga talented yung mga taga Quezon San Isidro Isabela. Maalala ko lang din, nung ako po ay nag-aaral pa sa elementary, no? Ako din po ay nakatanggap ng gold medal sa palarong pambansa. Yes, nakapagpalarong pambansa. Naging delegate ako ng palarong pambansa noon. Track and field. Track and field. Siyempre, malaking bulas, matangkad. So track and field, nag-excel si DJ Chino. Kung nag-isip ka sana bagong binilugan yung papel. Hoy! Yung mga binoto ko, Sir Anna's Store, mga goods yung mga yun. Mapanghusga ka, nakakaloka. Sinisisi sa akin, ba't tumaas yung presyo ng gasolina? Tapos tawag dito, diesel. Sige, lahat na lang kasalanan ko. Sa bagay, ganun din. Lagi din ang pinapakasalanan nung kami pa eh. May pabati naman kami dito sa Tops Radio. Sabi dito ni DJ Totoy Max Pidelson Bawa. Ay, shoutout po sa inyo. Magandang hapon. Ay, kakaya tuloy. Sino pa ba yung hindi natin nababati dito? Pasok na guys. Malapit na magtapos tong ating live stream. Pero tong Supercharger show, mga sweethearts ko, hanggang alas 6 ang program natin. Kaya manatiling ano ba yun? Ba't ako nabubulong? Keep listening to Sweet 97.7 FM, mga sweethearts ko. Ay, pinapabati din ako sa ibang radio station daw, sabi dito ni Anastor. Hindi nga, hindi yun sa frequency na yan, sir. Hindi, nagpapabati naman din sa akin. Taga dito din dati, sa 97.7 FM. Nakikinig sila sa'yo. Totoo ba? Shoutout po sa inyo. Magandang hapon. Nawala tuloy ako. O kagaling sinasabi ko sa inyo, o kagaling sinabi ko sa inyo kanina mga sweeters niya. So, I'll be with you until the end. Takbo ka kagawan. Nagtatanong ka ba? Paano ba to? Basta, saka na. Mas masaya ka na daw kaysa kay Happy Feet. Totoo ba? Mas masaya naman sila kaysa kay Lotus Feet. DJ Pawashing, go! I-wash na natin yan, DJ Tala. Wala si Luna ngayon. Wala tayong kachismisan masyado. No? Pero yun, abangan na lang natin bukas, ha? Asan pala yung kabungerang DJ? Ng GMA. Sumakit yung kwan, sumakit yung paa. Kasi nga kaka-hike. Eh diba, kapag masakit na, pinuputol na. Magkape na nga tayo later, sabi dito ni Anister. Puro ka naman ganyan, tapos yung kape na ibibigay mo sa akin, may karayom. Ay, nagpariban siya. True ba? Hindi ko nakita. Pero tomorrow, sabay-sabay nating tuklasin mga sweeter. Last mga siniskwela, sabay

0: Sabay natin tuklasin, no? Magkape tayo para mapektosan gina. Sir, mapanakit ka pa, bad po yan.
1: Uy! Ano daw, palarong pabansa 2026 track and field shoutout. Sabi dito ni Rico Arrive, tama ba?
0: Nabasa ko ba ng maayos?
1: Says, huwag ka maniwala sa akin. I'm actually curious kung ano yung magiging itsura ni DJ Luna kapag siya yung tawag dito. Arrive!
0: May naalala tuloy ako, DJ Tala. May nagpabati last time dito sa TikTok ni DJ Luna. Oo. Mamaya ikikwento ko kapag di na ako naka-ere dito sa ating live dito sa Facebook. And mamaya ikikwento ko, chill ka lang dyan. Malapit na nating end yung live stream natin dito sa Facebook. Anyway, papaalam na po ako sa ating Facebook live. Pero kung gusto niyo pong lumipat dito sa ating TikTok, sa live po natin dito sa TikTok, go na po. Hanapin niyo lang po DJ Chino-Sweet97.7 FM. Maraming salamat mga sweet nerds ko. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. You feel like crying. Sweet 97.7 Santiago City. This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon, the time now is exactly 4 o'clock. And this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Today's best mix, best mix. Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way. Uh-oh.

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey foodies! Craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Manjo, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
9: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
8: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
9: nagtatay na. Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
8: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
9: Okay ba?
8: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
9: Yung rice coffee.
8: Masarap.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga buti.

0: Chicks 500. Sardinas na may sariwang sarap at sustansya, doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones, at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old.
5: Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Determined na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old lang ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 Lane. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Lane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pull ng MX3 Plane Capsule. Araw-araw po yun, walang palya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang sinulit-sulit po ang MX Plane at MX Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po mag-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Maraga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
7: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan. Ano, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi parang lagi akong perfect eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front

0: Diyos. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang ambisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mami, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and drive.

0: More hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie.
4: Mm-hmm.
5: Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi yung suka, saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya, tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Hindi na po umulit.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng rice cup.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad. At ako'y iniwan mo pang lupa. Ginawa mo pa akong tanga,

There you have been a song from Juan Carlos Musitas, a song titled Ere. And this song is brought to you by Crab Cravings, the original alley crab in the city. It's already 5:44, mga sweeters, and it's time for me to say goodbye for today's program or today's edition of the Supercharger Show. Susunod na po si DJ Nathan. Samahan po natin siya from 6 p.m. until the hour of 10, mga sweeters. Score as early as now, you can already, you know, you can already send your song request messages and also your greetings. So, send DJ Nathan a message on our text line 0936-322-6700. Once again, our official text line is 0936-322-6700. 5:45 na po. Sana po ay okay pa kayo. Laban lang kahit napagod po tayo, ha? Kahit na may mga nang visit sa inyo today, laban pa rin, mag-focus lang tayo sa mga, you know, sa mga positibong nangyari today. O, wag kang mag-focus sa mga, alam mo yon, sa mga nakakainis na bagay-bagay na nangyari sa'yo. Kasi baka may stress ka lang. Alam mo, yung stress na yan, hindi nakakaganda yan. Hindi ka na nga pretty, tapos stress ka pa. Ano na? Joke lang. Bari-bariya po kayo. Shout out to all of our listeners, especially those who are driving. Ingat-ingat po sa pag-drive, mga sweethearts. Huwag masyadong magmamadali, ha? Kalmahan nyo lang. Ano yung laging sinasabi ni DJ Chino? Dapat takbong pogi lang. Okay! At least, kapag nagda-drive ka, pogi ka. Kasi di ba yung pagpapatakbo mo, goods na goods. Ay, kahit di naman talaga. Joke lang! Baka magalit ka na naman. Anyway. Uy, ito papaalala ko ulit. Sa mga motorista po natin, may magaganap po na paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo tomorrow. O, eto na naman. 1 peso.

1 peso and 8 cents per liter sa... Ay, mali. Hindi, tama pala. Yeah, inaasahan po natin ang paggalaw sa presyo ng gasolina. 1 peso to 8 cents per liter. Sa diesel naman po, 2 pesos and 31 cents. Nakakaba yan. Medyo mabigat din yun. At syempre, sa kerosene naman po, 95 cents per liter. Ang bigat ng diesel! Ay, alam mo na, pagas ka na kung kaya naman magpagas today, lalong-lalo na kung meron kayong ganap. Lalong-lalo na kung meron kayong pupuntang malayo-layo. Alam mo na ha, sayang din yung 2 pesos at saka 2 pesos and 31 cents kapag ganitong, di ba? Kwento niya. Papaalam na. This has been your Chinitong DJ, mga sweetos. DJ Chino, mag-ingat po kayo. Enjoy the rest of your day. Eto na. Let's listen to a song from Anna Kendrick. A song entitled Cups. Cups.

0: this month, GTX 500. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Disadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Disadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
5: Taga-saan, taga-rubis krimo po.
4: Ano ang dating naramdaman niyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipan-lipat yung sakit, tapos dito sa tuot ko, dito sa tuot ng balita, kinsa, nahihirapan ako huminga pa, ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So ano ang ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
5: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa, yun ang gamit po.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuen.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Siyempre, ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yun yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Kaya mong salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: 104.7.
1: Check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DTX 500. Lagi ka bang wow. Guto. At lagi na iihihit. Twice sintoman ang toyapinis. Pag DTX 500 ka. May ampalaya extra. Nasagana sa Sharon tea. Na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang toyapinis. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Release sa mga butika.
4: Wednesday!

0: Sweet 97.7 FM.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: 71 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
4: Apo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy. Kung saan, danawang bench pa, isang araw.
4: Tama.
3: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: DGX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
7: DGX 500, mabibili sa mga butika.
9: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
10: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
11: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lem Wilsonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
13: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
14: Disadeco?
13: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
14: Wow, ano namang meron dyan?
13: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
14: Oh, swab yan ah.
13: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
14: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
13: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
14: Paano mo naman nasabi?
13: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
14: Ang dami naman yan, nakakalula.
13: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
14: Grabe pala ang Disadeco.
13: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o
15: death benefits ng members.
16: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
17: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
18: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
19: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
22: Healthy family.
21: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
22: R-I-S-E,
21: R-I-S-E,
22: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
21: Nasa kulay dilaw na karton.
22: Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
21: Nationwide.
22: Nationwide.
21: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
22: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming.
21: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
22: Kojic para sa linaw,
21: gluta para sa kintab,
22: papaya para sa kinis,
21: at carrot para sa healthy glow.
22: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
21: Ang Rice 4-in-1 Soap,
22: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
21: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
22: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
21: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
22: Glow na todo
21: sa presyong abot kaya.
22: Kaya ano pang hinihintay nyo?
21: Bili na!
22: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
21: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
22: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
21: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
22: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
21: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
22: magdulot ng enerhiya,
21: naglalayon sa malusog na balat,
22: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
21: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1
22: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
21: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
22: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1
21: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
22: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
21: Ito na
22: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
21: Nationwide.
22: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
21: Sa buong Pilipinas.
22: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
21: Testimonya,
22: patotoo,
21: karanasan,
22: maging mga katanungan
21: sa pag-iinom at paggamit
22: ng Rice Herbal Products.
21: Ito na
22: ang inyong lingkod
21: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
22: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon at tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado dunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya naman, saan man pong dako kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon. Tawag na sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa.

Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan, mga kaibigan.

Tawag na po kayo sa ating naman ang numero 0969-226-9623. Yung ating po naman ang numero, mga kaibigan. At ating po naman ikwento ang ating po naman karanasan sa pag-iinom ng ating po naman rice coffee.

Tawag po kayo sa atin naman yan. Numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin naman palatuntunan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623 ang numero na pwedeng-pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala doon ng mga kaibigan.

0: At syempre, doon po naman sa... Nagtatanong sa atin ang ating po namang Facebook account, Rice Brand, mga kaibigan. Pwede po kayong mag... mensahe sa ating po namang Facebook Live, mga kaibigan. Ito ang ating po namang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Juan, si Lili.
0: Ano pong pangalan?
1: Lili.
0: Lili, okay ano, po. Nanay Lili.
1: Nagtawag sa inyo noon.
0: Apo, taga saan po kayo, nanay?
1: Kalbayog Samar.
0: Kalbayog Samar, okay po. Ilang taon na po si nanay Lili?
1: 67.
0: 67, okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: Oh, pero noon, ngayon hindi na.
0: Bakit po?
1: Kasi wala akong pambili.
0: Ay nako. Gawan po natin ang paraan, nanay. Sayang po ng pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Malaking tulong po ito sa ating po namang kalusugan. Alam niyo naman po 'yan. So dapat po masimulan po natin yung may pagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
1: Pag mayroon na akong pera.
0: Mhm. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimula noon ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Kasi marami na ako na napakinggan sa radyo nga na kakaupay, nakapagaling.
0: Opo. Nanay Lili, ano po yung iniindan yung karamdaman dati?
1: Ano? Stroke ako.
0: Okay.
1: Tapos, ngayon hindi na ako nakalakad kasi nahulog ako sa agdan namin.
0: Nako? Wala pong nag-aalaga sa inyo?
1: Wala. Ako lang.
0: Mag-isa lang po kayo.
1: Mayroon naman dito nagpapakain sa akin, pero nagpapakain lang.
0: Mm-mm. So wala pong nagbabantay sa inyo?
1: Ang apo ko, pero panay lakad.
0: Lakwacha?
1: Oo.
0: Okay. Sige po, nanay. Nanay, pag may pagkakataon po, ha, ituloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo. Kaya tumawag ako sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kaya akala ko, wala na kayo dyan.
0: Mm. Bakit naman po?
1: Baka, sabi ko, baka wala na silang hindi na nakuan. Kaya marami nang isang taon na, hindi na ako nakapagtawag muli.
0: O dapat po, nanay, ibalik po ninyo yung pagkikinig sa ating programa. Ibalik po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee para po kahit po papano, maituloy po natin yung magandang kalusugan po ninyo. Lalong-lalo na kayo po ay may iniin na karamdaman sa ngayon.
1: Oo.
0: Dapat po ituloy niyo po yun, nanay, ha?
1: Oo.
0: Okay po.
1: Sige. Bye-bye.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Marami ding salamat sa inyo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po, nanay. Bye-bye. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

Tawag na po yan dito po sa ating palatuntunan. 0969-226-9623 ang numero po na pwede po ninyong tawagan. Tawag po kayo.

0: Sa lahat po na nagtatanong kung saan po mabibili yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 kasi marami pong mga queries ano po dito po naman sa ating programa. Marami pong nagtitext kung saan po mabibili yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, pwede niyo pong doon sa mga nagtitext, ano po, mas maigi po kung itatawag niyo po sa amin para malaman po natin kung saan pong lugar kayo, para mabanggit po natin kung saan pong lugar po ninyo pwedeng hanapin yung ating, o kaya pagtanong yung ating po namang Rice Coffee, mga kaibigan. O di kaya pag-text po ninyo, sabihin po ninyo kung saan pong lugar. Mas maigi po kung doon po kayo mag-message, ano po, doon po sa ating live streaming, doon po kayo magko-comment. Hanapin po ninyo yung ating Rice brand na Facebook account. Tapos nandun po, i-add friend po ninyo kami. Tapos dun po natin ginagawa yung ating live streaming at dun po kayo pwedeng mag-comment. Ano po? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Lance po ito ng Kuan, Mindanao, dito sa Pagadian City.
0: Lance po tatay?
1: Opo.
0: Pagadian City. Okay po. Ilang taon na po si tatay Lance? Ilang taon na po?
1: 59.
0: Okay po. Ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy po sa inyo, tatay?
1: Hinihingin ko sana sa inyo yung mga butika na nandito sa Pagadian. Pwede bilhan ng rice coffee.
0: Ah, dyan po sa Pagadian. Opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, tatay?
1: Pwede nyo ba itik sa akin?
0: Teka lang po. Titingnan po natin, tatay. Wait lang po, Pagadian. Wait lang po. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, tatay?
1: Nakikinig kasi ako ng radyo kadang gabi.
0: Ah, okay po. Tatay, dyan dito po sa Jade Vine.
1: Station nito sa Pagadian.
0: Tatay, Jade Vine Pharmacy, RX Nians Pharmacy, Butika Esther.
1: Hindi kayo makatext, Kuya Boy.
0: Hindi ko lang po alam kung may ano tayo, tatay, kung maititext po natin. Pwede ba natin maitext kay tatay? Try po natin. O tatay, basta po ito, South Star Drug, malapit po sa simbahan.
1: Hindi ko alam kasi yan eh. Ang alam ko lang na butika yung palagi kong pinuntahan yung butika ata.
0: Opo.
1: Yung isa lang, People's Drug.
0: Opo. Tatay, libutin po ninyo yung lahat, halos naman po lahat ng mga butika dyan meron ng ating rice coffee.
1: Yung dalawang butika lang eh, ang alam ko.
0: Opo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Opo, nakakita na ako.
0: Okay, alam niyo na kung ano po yung alam niyo na po kung ano po yung hahanapin po ninyo.
1: Kulay gintong dilaw na karton.
0: Tama po.
1: Tapos may meron sa meron araw doon sa taas.
0: Okay po, tama po,
1: tapos
0: tatay.
1: Tapos may parang dalawang hotdog.
0: Opo, tama po. Pharmacia McVie. Ayan po yung mga nandyan sa Pagadian. RX Nians Pharmacy, Butika Esther, South Star Drug, Jade Vine Pharmacy, Pharmacia McVie. Ayan po yung mga butikang pwede po natin mabilhan.
1: Gusto sana ako dyan pumunta sa Kwan. Mga butika na yan, pero hindi ko alam yan eh.
0: Opo, opo.
1: Hindi ko matandaan kung sasakay ako ng Kwan.
0: Sige po, tatay. Sige po, at Opo.
1: Hindi ko matanong, ano yung pinagsasabi mo ng butika?
0: Okay.
1: Mga pangalan niya?
0: Sige po.
1: Gusto ko lang maka-text back para kung hindi ko mahanap doon sa iba, pumunta na ko na sa iba, tingnan ko dito sa text.
0: Opo. Tatay, try po namin ma-send po sa inyo.
1: Sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay.
1: Sige, salamat.
0: Balitaan niyo po ako kapag nakabili na kayo, ha?
1: Opo.
0: Okay, sige po. Maraming salamat po, tatay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Sige, salamat.
0: Po. Thank you very much po. Tayo po yung napapakinggan dyan sa radyo natin Bonpen. At sa radyo natin Buwak, Marinduque. Hello po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa Marinduque. Saka dyan sa 102.9 G Radio San Miguel. Hello po sa inyong lahat.

0: Tawag lang po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Boy. Magandang tangali po sa lahat.
0: Opo, sino po sila?
1: Si Juvan po, Boy.
0: Ano pong pangalan?
1: Juvan po.
0: Juvan, okay po. Taga saan po si Tatay Juvan?
1: Sa Tacloban po, Boy.
0: Tacloban City, okay po. Ilang taon na po, Tatay?
1: 46 na po.
0: 46, okay po. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, Boy. Mag-iisang buwan na po.
0: Mag-iisang buwan na?
1: Opo.
0: Opo, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Noong ano po, nung nagiginig po ako sa inyo, tuwing tangali po dito naman po sa amin.
0: Opo.
1: Napansin ko po na marami po siyang benefits po ba. Kaya yung sinubukan ko po uminom, nung ano po, yung sa likod ko yung laging masakit.
0: Mm-mm.
1: Tapos, yung sakit ng ulo ko, laging minsan masakit ng ulo kasi minsan ay nag-overtime po sa trabaho ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung pula yung nagano po ako, nagsubok po akong uminom. Yun, na ano po, naramdaman ko po parang, saka yung parang umahan po yung gising ko sa umaga.
0: Okay.
1: Mang ano po, magaan po ang pakiramdam.
0: Magaan yung pakiramdam. Opo. Opo. So, na, kumbaga Tatay, malaki na po yung pagbabago simula na kayo po ay uminom ng ating rice coffee.
1: Opo, kaya po.
0: Very good po.
1: Maganda po talaga.
0: Maganda, okay po. So sana po ay ano may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Tatay.
1: Opo, kaya boy, nakakainom po ako ng tatlong shots sa umaga.
0: Opo.
1: Tapos pagdating ko po ng minsan pag wala po akong ato, nainom po ako ng hapon, mga isin ko pag-uwi ko.
0: Very good po.
1: Bago po ako matulog, nainom po ako ng isang anong sitting.
0: Tama po.
1: Yun po, maganda po sa katawan ng rice coffee, promise.
0: Maraming salamat po, Tatay. At lagi po ninyong tatandaan na dapat po tuloy-tuloy. At huwag nating puputulin dahil yun po yung nakakatulong po sa atin. Kasi apo. Cleansing nga po yung ginagawa po ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Kaya po mas maigi po na tuloy-tuloy lang yung pagiinom po natin ito.
1: Apo, kaya boy.
0: Maraming salamat
1: po,
0: Tatay. Thank you so apo. Much, Tatay Juvan. Mag-iingat po kayo. God bless po. Apo. Thank you very much po. Maraming salamat. Apo. Bye-bye. Okay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung adi mo namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Kwento ang kalusugan pa rin tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating palatuntunan. Itawag nyo yan 0969-226-9623 ang numero. Pwede po ninyong tawagan sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang araw po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Pepito Castro ng Madalag, Aklan po, Aklan Province.
0: Pepito, okay po. Tatay Pepito ng Aklan, okay po. Ilang taon na po si Tatay Pepito?
1: 46 na po.
0: 46, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi po, hindi ko pa nga po nasubok. Hindi ko pa na ano, kasi ang problema kung saan dito magkabili sa Aklan.
0: Ah, okay po. Pero may iniinda po ba kayong karamdaman, Tatay Pepito?
1: Mayroon po. Yung gout arthritis ko po, parang hindi na po hindi nagmagaling. Hanggang ngayon, may dito pa rin.
0: Opo. Ano po yung tatay? Matagal yun na po yung iniindang arthritis po ninyo?
1: Umpis lang po ng 2020 pa.
0: 2020? Opo. So, medyo matagal-tagal na. Hindi nyo po ba yan napacheck up, napatingin sa doktor?
1: Napacheck up ko rin po, pero may mga gamot na inanarin sa akin. Nagkaubos-ubos lang, pero di talaga gumaling ng tuluyan.
0: Opo. Eh, dapat po kasi mahal may po pag-iingat din po sa pagkain. Baka po, tatay, patuloy pa rin tayo sa pagkain ng mga bawal po sa atin, lalong-lalo na yung bawal po sa may arthritis. Baka po ganoon. Hindi naman kaya.
1: Siguro, mayroon din eh kasi
0: mayroon. Oo.
1: Mahirap buhay po dito sa Baril.
0: Yes. Tama po. Saan po kayo sa Aklan, tatay?
1: Madalag po.
0: Madalag, Aklan.
1: Aklan po.
0: Aklan, okay po. Ang mga pwede pong mabilhan sa Aklan, babanggitin ko po sa inyo yung mga lugar, yung mga bayan, at sabihin niyo po sa akin kung saan kayo doon o kaya saan kayo malapit na pwede makabili po ng ating rice coffee. Altavas, Banga, Ibahay, Kalibo,
1: Banga,
0: Makato, Malay, Nabas, Namunsya, New Washington, Anumansya, Tangalan, Kalibo. Saan po kayo malapit at Makato?
1: Sa Banga po at sa Kalibo.
0: Ah, Kalibo. Okay po. Kalibo?
1: Banga na lang po. Malapit,
0: Banga.
1: Malapit.
0: Okay. Diyan po sa Banga, J3M3 Drugstore, MR Pharmacy, St. Joseph Drugstore, tapos RA Imperial Pharmacy. Lahat po yan sa Banga, Aklan.
1: Ay, marami rin pala.
0: Yes, ito. Opo. Marami rin pong mabibilhan po. Actually, pwede po nating ipagtanong-tanong sa lahat ng mga butika na dyan po sa Banga, yung adi po namang rice coffee. Basta tanapin lang po natin, tatay, yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan po natin yun lagi kasi mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan nagkakamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Nakakaawa po dahil nasasayang po yung pera po nila. So ang hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Sa kadahilanan pong hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas, kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Diyan po sa karton, tandaan po ninyo ito, may larawan po kayo dyan na makikita na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan, tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin, nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin, tatay.
1: Opo.
0: Okay?
1: Ano po yung saktong oras ng pag-inom yan?
0: Yes.
1: Yung bawas umaga.
0: Opo. Ang pag-iinom po niyan, tatay, wala pong oras, kahit po anong oras. Pwede po kayong uminom ng ating rice coffee, basta po makadalawa hanggang tatlong sachet po kayo o mahigit pa sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best na paghahanap po, pag-iinom po ng ating rice coffee. At, opo, yung pong isang karton, may laman po yung 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po yun ng 180 pesos lang per box. Dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee o mahigit pa. Dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po, huwag po natin puputulin kasi doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin. Kagaya po ng napapakinggan po natin na mga testimonya ng ating mga kababayan, kung ito po ay tuloy-tuloy po natin iinumin at araw-araw po, tatay.
1: Opo, at saka may insomnia din po ako. Hirap ako sa pagtulog.
0: Yes. Opo, isa po yan tatay sa pwedeng...
1: Kayat na po.
0: Isa po yan sa pwedeng matugunan ng adi po namang rice coffee, tatay. Yung insomnia po ninyo. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito. Okay po?
1: Salamat. Kalaga po, akala ko alas 7 lang po ng gabi lang makatawag po sa inyo.
0: Maraming salamat po,
1: salamat
0: tatay.
1: Po
0: at sana po,
1: po
0: sana po ay ituloy-tuloy nyo po at kapag kayo po ay nakainom na tatay ng ating rice coffee, balitaan nyo po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
1: God bless
0: din po. Bye-bye po. Ang kaibigan, si Tatay Pipito ng Aklan. Anyway, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman, na pagsasama-sama po natin sa ating paladutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Checker time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustancia. And Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
3: DTX 500, irregular na regla. Oh man, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka! Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
9: Madalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DGX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. DGX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-bake ako ng DGX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DGX 500. Bibili sa mga butika. DGX 500.
11: Oh, yes!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBB. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Today's best mix. Today's
2: best mix. 97.7.
3: Where we play your music your way. All day, every day.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
6: nagtatay na po. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
6: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
8: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
8: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claims.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
12: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
13: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
14: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
15: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
16: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
15: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
19: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
18: DTX 500, bibili sa mga butika.
3: Mix 97.7 now turns the music back on.
20: Overload, pleasure overload.
3: Here it comes.
21: Great.
3: Mix 97.7, today's best mix.

0: Sweet 97.7.
1: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DJX 500. DJX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Let's get back to the music.
10: Number one for today's hits and all-time favorites.
11: Sweet 97.7.

0: Mix 97.7.
1: Today's best mix.
2: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong likod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong ganting pala. Pag masuwayin, merong ganting palo. Ano ti kaya to? Ganting pala o ganting palo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipine, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuon naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipine, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalapnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure. Lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagyan silang dila ng Katapres, mababa agad. So mag-subset agad ang dugo niya. Pinom ng losartan, mababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa leeg, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin ang okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. Oh, tanggal para, I want to opera. I want to maintenance na. Ah, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back-to-back, Bionic Alternative Healthcare, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try. Tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. bisitahin niyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin niyo ang kagandahan, kagilawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemir Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500 araw-araw mabibili sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500! Ulang bahang kain mo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa GTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang GTX 500! GTX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500, mabibili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Check our time and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500 sa mga butika.
3: Wednesday!

0: 9568 Wins Day at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
0: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lating itong tinatawa natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawa natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. Anim na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ah. Pinablinder ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko, di ba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin D, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo, yun know, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili, mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung King Gutawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa isa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Avanti Opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplemento, nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawaan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon, tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
3: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
5: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
10: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: DGX 500.
12: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking Liesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
11: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
13: Mix 97.7 now turns the music back on.
14: Overload. Pleasure overload.
13: Here it comes.
15: Great.
13: Mix 97.7. Today's best mix.
16: Your

0: 500. Kulang ba ang kaibo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.

0: narito na po si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, Bionic Healthcare Center.
1: Okay, good morning! Good morning, Lord. So, good morning po sa Matagapores Rito, Valdaliera, Mountain Province, Ipugao, Pagayan, Baliridon, Kalinga, Payao, sa buong lambak ng Isabela, Terino, Nueva Vizcaya, sa mga taga-Baler Aurora, na naabot po natin para tuntunan, paalamang pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Health Center. Ang Bionic Alternative Health Center is a private institution na nagbibigay ng mga libreng information and dissemination and preparation paano nga ba masolusyonan, paano matugunan ang iba't ibang uri po ng karamdaman na dumanda po sa ating pong katawan. Paano nga ba ito magagamot ikanya? Paano natin ito matulong ating makabayan sa napakarami iba't ibang klase ng sakit, sa natin ibang wala nang pangalan, mga baguhan, ayan o. At yung iba naman, datihan na, na narinan sa kanilang katawan, nakadako na, kumapit na. Kaya sa mga kababayan natin na gusto nyo matulungan, subukan nyo makipagtulungan sa inyong doktor. Lumapit po kayo, huwag magpabili ng magtanong sa inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, ang siyang katuwang nyo, patulong nyo kagagay nyo pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, unahin natin lang kalusugan, sabi natin siya man, sapagkat ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. May problema sa atin, maglalapit, late na, malala na, stage 4 na, metastasis na, ano po magawa ng alternative kung ito po ay tinataningan na? Kaya nasabi natin, only God knows na lang, basta Diyos na lang talaga ang pag-asa. Diba? Kasi hindi na makakalala.

ay, hindi naman kaya inom. Nagkaroon ang family natin na nakaraan. Isang balaw na isang kaibigan ng doktor. Tinubuhan na. Ayun. Ay ko, Dok, may pag-asawa ba? Pwede ba mapag-asawa na natin? Kaya may sabi na, hindi na kaya na pala ng pag-asa. Bakit? Inabuso ang katawan sa mga ito na pag-inom, aniligaglo. Nagkaroon ng bukol sa baga. Yun ang masakit na kabay ni ko. Bakit? Stage 4. Because sa edad na 33, yun ang nasasapikin ng inyong mahal sa buhay. Yung sa pasyente ko, 26 years old, 3 times nagda-dialysis. Gusto niyo bang dalasin niyang gano'n? Kaya, maging aware po tayo, maging maingat po tayo sa ating lifestyle, sa ating kinakain, sa ating iniinom. Bakit? Anong lifestyle niya? Always noodles. Noodles. Noodles. Almusal. Merienda. Tanghalian. At kinakatubig. Soft drinks na malamig. Ayan, ako ang nangyari. Ay, ang kapapatahan na ingat-ingat po sa inyo po mga lifestyle, sa inyong kinakain. Kaya sabi natin siya, ma'am, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakit ka. Bato-bato sa langit, ang mataman magbago, huwag magalit kay Dr. Soyo. Kasi dito po, ang binibigay namin dito ay advices, paalala, reminder, payo, ang counsel. Kasi ang tao po ay talagang makulit, kaya nga, no? Matigas ang ulo, makalimutin, kinabihan mo, lumaya, wala na, lumabas sa kabilang tainga. Diba? Pero pag nagkasakit na, ayun, maalala na ang lahat na sinabi mo, nariyan na, nagsisi na. At problema, sabi natin, totoong kasabihan, walang unang pagsisisi, palaging masasabi. O diba? Kaya ano na pagkawin? Ang ating pong design ay okay na po. Para sa mga gusto magtanong, ang ating pong group, 091-788-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Yan po yung ating pong contact number. Sa mga nangailangan ng tulong, kailangan nyo po ang aming advices, ang aming pong counsel, ang aming pong payo, ang aming pong may contribution na may tutulong sa inyo, sa abot po na aming makakaya, ay willing din po kami tumulong. Basta tanggapin nyo yung aming tulong na kaya po namin ibigay po sa inyo. Hindi mo namin pinapangako na 100% magagawa po natin ito. Kung ano, walang pakipagtulungan ang pasyente. Kaya kailangan natin siya, ma'am. Ano dapat gawin? Determination at saka ano? Self-control. Yan ang kailangan. Kasi hindi ko kayang gamutin lang sino ang doktor ang sakit mo kung hindi ka magbabago ng lifestyle mo. Yan ah. Mag-i-prank ka tayo para hindi nyo kayo masisi. Kung dumating sa buhay nyo ang ganong bagay na kung totoo pala sinabi ni Doc, totoo pala sinabi ni Dr. Sonyo na ganon pala talagang aabotin pagka hindi ka sumunod. O diba? Kaya wag ko ba yun ko? Huwag yung hayaan, huwag yung pabayaan na humtong sa masakit at malaking nakamatayan

bago ka pumunta sa iyong manggagamot. Paano? Mulit na. Diba? Kaya mga kabayunik ko, at ito po ang Bayunik Alternative Health Center para ano po, i-guide po kayo sa tamang pagkain, tamang inumin, at sa, ano po, sabi natin, sa tamang maraan ng lifestyle. Ngayon, pag hindi mo pinagong lifestyle mo, kahit anong gamot inumin mo, hindi po biginhawa ang sakit po ninyo. Magiging na lang yan, pain reliever. Bibigyan ka ng doktor mo, pain reliever. Pero hindi po gumaling. Hindi na-relieve lang yung pain. Yan, sa pasyente natin, ha? Napakabata, 18 or 19 years old, hindi na makabago, binubuhat na lang. Bakit? Ang lifestyle niya, yun din na sa akin ang lakot. Mahilig siya, no? Milk tea. Mahilig sa soft drinks, noodles. Ngayon, dahil sa kanyang lifestyle, ano sa yung doktor? Admit, nakadictus ngayon. Diba? Kapag ngayon po, makapunyali ko, yung sakit na, yung sabang ugat, yung katang na siya. Yung pong mula ba lakang, mula ba iwang, pababa, hindi mo ba igalaw? Napakasakit na rin, pero parang lumpo. Yan, bakit po nagkaroon ng ganun? Yun ang sabi natin, sa lifestyle, nagkaroon ng problema ang mga ugat. Nagsipagliitan. Lumipin. Nag-shrink ang mga ugat. Sabi ng albularyo, ay may kasamang pain, may kasamang pasma. Yes, pwede po mangyaring ganun. At sa pagmungitan ng pag-inom ng mga preservative, chemical, apiktaran si ugat ka. The kidney, ayan, nadamay na. Palaging nagkakram sa mga paa, gawa po na ano, nagkaroon na ng rheumatism. Yung mga ugat eh, naipit. Nahihirapan ang mag-circulate ang dugo. Kaya ganun po ang nangyari ng karayani ko. Kaya sabi ko mga kapatahan, ha, nakikinig ngayon, maging maingat po tayo sa ating kinakain. Sa ating hindi inuman. Kaya nga sabi natin, Sherman, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakit ka. Ay ganun po ang nangyari sa buhay ng isang tao, ano? Mahilig sa masarap, ika nga. Ang masarap naman talaga eh. Kaya lang po, ano naging bunga? Sino pahihirapan? Walang iba. Ikaw din naman. Dahil nariyan na, ano dapat mong inungin? Kasi kailangan mo yung ano, antioxidant. Blood cleanse, panglinis ng dugo, calcium, echinacea, every, kailangan natin calcium, magnesium, and zinc, vitamin E, red selenium, kailangan para ma-revive, mabuhay muli yung mga ugat naman. Nagkulang sa vitamin C and mineral. Kasi ang kinakain, puro chemical, hindi po nagkirap sa amin ng kapatid. Hindi kasi kumakain ng puro pasyento, hindi kumakain ng gulay. Ang gusto niya yung mga frozen processed foods. Yeah. Ayan po ang naging bunga. Ngayon, nariyan na. Kailangan niya ngayon na i-revive. I-reverse. Yung ginagawa mo noon, huwag mo nang gawin ngayon. Yung kinakain mo noon, huwag mo nang kainin ngayon. Ang problema, hindi talaga matigil ang pagkain ng bawat. Kaya yun, tuloy ang sakit, tuloy ang gamot. Kung may kirot, hindi makatulong, payat na.
nakatawa po, tinan ang mga pasyente ganun. Kaya nyo ha, okay, mga kabayan, yung mga kabataan na nakikinig, imagine nyo yung aking sasabi. Isipin mo, ano ang sitwasyon ng tao na mahilig kumain ng bawal? Hindi natutulog na maaga. Always radiation ang hawak mo. Saan naman nangyari sa katawan? Isa pasyente ko, nagkaroon ng brain tumor. Grabe pala itong may tumor sa utak. Inukuntog sa ang ulo sa pader sa sakit. May milipit sa sisigaw. Imaginin nyo ha. Pisa. Dahil yan sa gamit ng gadget. Na bata pa. Just only 9 years old. Hindi mapigil pag nagwala ng parents. Ganun po kahirap. Kaya huwag pabayaan. Control ang kailangan. Kung sa isang araw, imagine no, 12 hours nakatutok sa ML ang bata. Para walang problema, bigyan mo cellphone, ayaw mo siyang laro. Ang problema, nasira ang utak. Dilan sa nalulong ang bata sa gadget. Ano ang problema. Kaya ano nangyari? Hindi mo nag... Kahit walang hawak ng gadget ng kamay niya, may kipindot. Pero po, nakita natin mismo ng actual yan. Nangyari sa buhay ng isang bata. 9 years old. Doon po sa PGH, Philippine General Hospital, nang tayo po ay nagbisita doon. Part-time job, dahil sa tawag ng tungkulin ng isang alternative practice. Kaya maraming salamat po sa kailang parangalang integral sa atin. Ginawa tayo ng Certificate of Appreciation. Tayo ay karapat-dapat na maglingkod sa ating mga patay. Sa abot na ang inyong pag-aralan, sa abot ang inyong makakaya, tutulungan po namin kayo. Kailangan natin dito siya, ma'am. Anong kailangan? Pag anong case? Triple magnesium, yan po lang kailangan. Vitamin E, vitamin B, para sa mga ugat. Vitamin C, antioxidant. Yun po lang kailangan ng katawan mo, na kailangan mapunuan para makasurvive yung ating katawan sa mga ng natural na pamaraan ng panggagapot. Kaya sabi, ang muto naman yun eh. Ano sabi natin? Walang operation, walang orasyon, kailangan ko o operasyon. Pag nakipag-cooperate ka, ginhawa. Pero kung hindi ka makipag-cooperate, nasa iyo, ikaw ang mag-suffer, ikaw ang maghihirap. Kung hindi si nanay, hindi si tatay, ikaw mismo. Kung sabihin, tay, nay, papa, mama, patiyan niyo ako. Kung sino naglabag sa batas ng kalusugan, siya lamang po ang parorsahan. No exemption. Walang ibang magsasuffer. Walang ibang maghihirap. Ikaw lang din talaga. Kaya ang nasabi natin, sa iyong kilakain, magiging malusog ka. Sa iyong kilakain, magiging sakit ka. Sabi ng profesor ko noon, ako nag-aaral ko sa inyo. 80 to 90% ng karamdaman ay nakukuha sa lifestyle. Bukod yung hereditary, bukod yung may accident, o bukod yung nahawa ka lang, tumita ng virus or bacteria na nalalanghap po natin. Yung mga pollution, ika nga. Ay ano lang gawin? Palakasin mo ang iyong metabolism. Palakasin mo ang iyong immune system. Ngayon sabi natin sa'yo,
immune system is the best doctor. Pag malakas ang iyong metabolism, malakas ang iyong immune system, if we COVID, hindi ka kakapitan. Kahit may ano pa yan, may TB pa yan. Kasi TB nakakahawa yun. Kaya nga yung inagos ang doko dyan, isiparit mo yung gamit nila. Ang ilang baso, kutsara, pinggan, na ginagamit na may tuberculosis. Kasi maaaring makahawa, makapitan ang mga bata na mahinangalang inusus. So, kahit matanda nga eh. Isang pasyente ko, nagbabantay. Palauna, nagkaroon din siya ng gano'n. Kasi hindi naging maingat. Nahawa ko siya. Ang buti pa kasi, hindi nakakahawa. Yung mga ibang sakit, hindi mo nakahawa. Pero, yung ganyan kasi sakit. Yung HIV. Yung sakit ng mga kabaihan. Yung mga makakita ngayon, yung mga babang lipat. Pag nagkasakit ka, pwede kang matransfer, pwede kang mahawa. Pwede siya ng laki pag hinakapagdali sa kanya at meron siya sakit, pwede matransfer sila. Paano ngayon ang asawa mo? Lumamit ka lang iba. Diba? So, damay-damay na. Buti ka umaga pa. Ay, kung late na. Ay, pumunta sa klinik ako. Dok, gusto kong paggamot. Anong sakit? May puto daw yung ari niya. Sorry po ah, nagkakasumakain. Yun po ang dahilan. Okay, hindi ho kami nagagamot ng ganyan. Kung gusto niya po, medical doctor ang kailangan. Kailangan niya po antibiotic. Imagine may kuto, pinukuto. Hindi lang doon sa labas eh, sa loob mismo. Ganun po, kahirapan ko yun ko. Kaya sa mga nakikinig kayo, ingat-ingat po kayo. Ingat, lahat tayo magsipag-ingat. Kasi pwede matransfer yan pagka hindi kayo maging maingat. Kaya nga, sa hospital, always ano, merong Christmas. Merong Christian, yun ba? Pero ngayon wala nang facial din, Christmas na lang. Kasi nga, sa mga na pakipag-usap mo, pwede yung bakterya, sa mga na pakipag-usasalita niya, pwede matransfer sa'yo. Hindi mo alam kung ang sakit niya. Right? Kaya tama po yun na maging maingit po tayo. At siyempre, dapat malakas sa ating pong immune system. Always meron kang vitamin C, vitamin E, vitamin B, antioxidant, echinacea. Kailangan natin ito mga kabayanikwa. Hindi mo biro ang magkaroon ng karamdaman. Kaya dapat po na maging malakas po ang ating pong katawa, ang ating pong metabolism. Para anumang klase sakit, kaya pong labanan. Huwag yun tayong pabaya, huwag hayaan, huwag pabayaan. Okay, ito isang tanong sa atin natin. Kawain, sorry, ito. Good morning po, Dok. Binabanggit niyo po yung tungkol po sa tuberculosis, yun po ang sakit ng father ko. Ano po magandang dapat para po doon? Sana po matulungan niyo po kami. Mabasa niyo po yung text ko. Maraming salamat po from Gordon Isabela. Okay. Yan to pong gawin niyo. Magagad ka ng luyang dilaw. Turmeric. At magtiga ka ng limon. Sibuyas, bawang, natural na luya, and then radish, labanas. Yan pong mga sangkap na yan, pagsama-samahin. Bigain mo yung sunliling mo sa blender, at yung mga sangkap na iba yung sibuyas, turmeric, bawang, luya, i-blender mo. Pag na-blend mo na po yan, kasama ng may radish o kayo, ng labanas yun. Kaya kung lang. Yung bawang mo, mga apat na ngipin lang, isang medium size ng sibuyas, mga 1 inch lang natural na laya. Mga apat na turaso na siguro na luyang dilaw, pwede na eh.
Lagian tiga ini punya. Pada tiga mau lagi yang menang. Hani. Half glass. Every take. Wah, bisa paso. Why not? Oh, one word. Okay lah. Three times a day. Subukan nyo. Baka saan ito'y makatulong. Kasi marami yung mga pasyente na natulungan ko nito. Tutunatin gantong pamamaraan. Ngayon, kung mag-iang sa iyo, continuous mo. And then, kailangan mo omega dose, vitamin C. Dapat. And vitamin D, vitamin E, and calcium, magnesium. Para sa ganyang ori po na karamdaman. Para lumakas yung kanyang immune system. Labanan yung sakit na tuberculosis. At sabi sa inyo, ibukod, hindi sa pagano, sa pandidiri, hindi yung gano'n na pinadirihan mo siya, kundi protection sa iyong pamilya na hindi sila makaawal. Kaya nga mo binubukod kasi mahal mo siya na hindi siya makaawa sa iyo. Diba? Hmm. Pero may, don't worry, may gamot po para po dyan. Kaya huwag ako mawala ng pag-asa. Dumami na magit natin. Dapat mag-check siya ng 15,000 milligram ng vitamin C araw-araw. Kasi dapat po mamatay ang bakterya sa loob ng taon. Wala bang ubodos ang vitamin C, Doc? Pag isisang vitamin C, iihin mo lang yan, hindi yung matili doon sa loob ng katawan. Wala pong namatay sa vitamin C. Wala pong overdose ang vitamin C. Ipuminom kayo isang basong limon, pure na katas, full of vitamin C yan. Isang baso na calamansi, hindi ka makamatay. Tuli ba? Kasi ka huwag mabubuhay. Tikan nyo ha. Puro tandaan natin ang maasin. Dipindi sa klase ng maasin. Pagka-apple cider, it's okay. Puro suka, yan. Pero organic, natural. Pero yung suka na artificial na binibinta nyo dyan sa nakabuti-buti, yan po, isang buting suka na chemical, ipainom mo sa kambing, patay ang kambing. Pero yung isang buti din, na purong kapas ang kalamansi, ipainom mo sa kambing, buhay ang kambing. Yun pong kibahan. Bakit? Pero no, makasim yun ah. Iba po yung natural kaysa artificial. Yan po ang kaibahan talaga niya. Kaya man kabayan niyo, tandaan nyo. Na pagka-chemical, sisirain niya yung katawan mo. Pero kung natural, palalakasin niya ang metabolism mo. Ganun po ang kagandahan ng natural. Kaya nga sa inyo, minsan wala kayo nabalitaan na namatay sa oregano. Na overdose. Walang namatay sa dangla na uminom niya. Diba? Pero sa ginagamit niyong maintenance, sa ginagamit niyo na over-the-counter na bibili sa drugstore, marami pong namatay. Yun, naging experience natin is na overdose dahil sa pag-inom ng limang alaksaw, ipar, ay lakas dun eh. May lima. Overdose talaga. Hindi kaya ng katawan. Ganun po kahirap. Kaya mga kabayari ko, ingat-ingat po sa inyo pong mga kinakain, sa inyo pong mga ininom. At dapat po, sundin ang dosis ng ibinigay ng doktor. Pag sinabing isa lang talaga. Kaya nagkaroon ng overdose kasi sobra eh ang ininom. Imagine limang alaksan, iinumin mo in one take. Ay sa lakas yan, patayin ka talaga. Kaya pag siya ng doktor, once a day, isundin niyo yun. O, di ba? Yan, ang isang pasyente ko, nag-take, dahil high blood, uminom. Parang magpakamatay naman yun eh. Kasi ilang ininom niya na, amoxicillin. Ang dami. Kung nunong ipalag niya, siguro mga 10 piraso, patay din.
Kaya mga kolini ko, hindi po niyo sinunod ang instruksyo ng doktor nyo. Yun po ang hinatan po ay kapahamakan. Yung isang pasyente naman, uminom, dapat po ang sadilan eh, ang metformin sa diabetes. Ginawa niya every 2 hours, patay din. Akala niya siguro, mabuhay siya sa medyo na pag-inom ng metformin. Ay, numerous din. Ay, ganun po, kaya dapat po, ano sinagang doko nyo? Once a day or twice a day, after meal, huwag ka uminom nung wala lang naman siya. Ay, yun ang gawin nyo. Kaya nga nagkakaroon ng, kaya nga sabi natin, little knowledge is dangerous. Dala sa kaunting kaalaman, sinuway ang instruction ng doktor, ang halamang gagamot, eh, yun po ang nangyayari. Kaya mga kabayan ko, dapat po, no, sundin natin ang instruction ng doktor po ninyo. Pag sinabing once a day lang. Pag sinabing twice a day lang. Pag sinabing three times a day lang. Huwag po lumampas. Maliban na lang kung ito ay walang chemical, walang preservative, all natural, walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adversity. Yan po ang kagandahan ng natural. Tulad ng kalamansi, limon. Wala din nabalita ang overdose yan eh. Kaysa gusto nyo kahit isang baso eh. Inumin mo, hindi ka maluduling. Hindi ka mayilingi. Bakit? Wala pong chemical. Wala pong conservative. Wala pong additives. Kaya mga kabayani ko, iba po yung natural kaysa artificial. Ang ating katawan ay natural, dapat inlagay mo ay natural. Hindi po artificial. Tawag yung ating tank ay tapos na naman. Mamaya po magkita-kita na lang tayo sa ating klinika. Pag-bisita po ninyo doon. Kaya yung nagtanong kalina tungkol sa tuberculosis, subukan nyo na mag-undergo ng cleansing. At makasakali pwede pang maagapan. Makakaya pa natin gawa ng paraan ang ganyang uri po ng karamdaman. Kaya masalamat po, DWDY, Street Radio Santiago, Life Radio, Noli Luzon, Magic FM, Hawaiian, Yes, FM Kawayan, and Big Sam Kawayan, sa pagpapalipad sa ating tinig na kung saan ang bawat sasakyan, bawat pamilihan, tatay, nanay, lola, lolo na nagkakapi ng Dr. Lemuel Sonyo, mayunik ay walsuya ko, nagkakapi ka na, nag-agamot ka pa. Ngayon dyan po sa PGR, mga kabili ko, kailta natin yung cake na kapi nila para po makapag-continue siya makapagbili ng original na Dr. Lemuel Sonyo, dyan po San Mateo, PGR Pharmacy, ay pwede na kayo makabili ng original na Dr. Lemuel. Wala lang po yung fake deal at yung fialta natin. Oh. Kaya sa mga user ng Dr. Lemuel Sonyo, Abis Pharmacy, Lovins Pharmacy, Navarro Pharmacy, Go Pharmacy, dyan po sa Amora Pharmacy, Genesis Pharmacy, Carmelita Pharmacy, Santo Niño Pharmacy, Ramon, available po ang ating po produkto na Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Soya Coffee. Kaya ang ating kasabihan, nagkakapi na, nagagamot ka pa. Kaya marasalamat po sa lahat, hanggang sa muli, God bless us all. Okay po, thank you, thank you sa lahat.

0: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!
1: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: basa. Huwag na ngatay dumalapa. Ang DTX 500 aga. Para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Pampalinaw ng mata. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Uling nagbabalik po ang iyong lingkod, Dr. June Alcizar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang DTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Yan ang po, mga kaibigan, ng isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipin kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong tagline na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan, kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan. DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compound. compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya!
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun nagbabi yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: is ang Princess B and that song was brought to us by MX-Ray Capsule. Dito ako believe and Mega Sardines. Super setup, super sustansya. Good morning! Welcome to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry. Yes, keeping your company till the hour of 10. At ang ating oras po, 6:27 na po ng umaga. Napakabilis ang oras. Hello po sa lahat ng mga gumagayak po sa mga oras na ito. Sa mga bagong gising dyan, good morning. Siyempre, ganoon na rin po sa mga ayaw pang bumangon. Kasi nga naman ang hirap bumangon sa umaga. No, napakasarap matulog sa umaga. Diba? Para pang sa umaga mas lalo ka pang inaantok kaysa sa gabi. Diba? Mas nakakatulog ka pa ng maayos sa umaga kaysa sa gabi. Ayun ko, parang mas mahirap pa kasi matulog sa gabi. Pero pagpatak na ng umaga, apakadali na matulog dahil. Lalo na kung may gagawin ka, diba? Mas nakakatulog ka pag ganun eh. Pero wag wala kang gagawin o hindi mo kailangan magising ng maaga, nagigising ka ng maaga. Para kang inaaning ng katawan mo. Hello po sa inyong lahat, 0936-322-6700. Yan po ang ating text line. Muli po, 0936-322-6700. Today is Tuesday. It's August 25, 2026. Oh, pinapakabilis po ng araw, mga kapatid. August 25 na. At ilang tulog na lang po, mga kaibigan. Eh, bare months na na. Talaga naman, ano. At medyo malamig ngayon. Magtuloy-tuloy na po ang ating panahon dahil nga meron pang masamang panahon. So, pwedeng umulan na umulan. Hindi ganun ka, hindi uminit na masyado. Kaya habang maaga pa, pwede na tayong magsimulang, alam nyo yun, ayusin yung mga, patuyuin yung mga dapat patuyuin. Oo, kasi nga naman, kapag naulan na mga sweethearts, ano, ewan ko kung ako lang ba, o ganun rin kayo, kasi ako, gusto ko kasi medyo naaarawan pa rin yung damit. Ganon, kesa yung pure lang na hit ng mga machine, ganyan. Ewan ko, basta parang mas komportable lang ako. Mas komportable lang ako sa damit, diba? Hindi ko mas malinis siya, ganyan. Mas na chugi yung mga pesticide. Yung mga, kung ano-ano mga naka-ano sa damit na dapat nang mawala sa mundo. Mga ganong eksena. Again, good morning everybody! Dito lamang po kayo, magbabalik po ang inyong lingkod. Muli po, ito po si DJ Barry. Dito lamang po yan sa Sweet 97.7 FM. Today's Best Mix.
1: Good morning! Check your time. It's now 6:30. And this time check was brought to you by Bionic Herbal Coffee.

0: Pinasalud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wednesday!

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, e Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
4: Buhay natin
3: iniaalay ng Bionic Healthcare Sensor ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Sensor ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
5: Gusto niyo ba?

0: diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

Good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry. 7:40 na po ang ating oras. Medyo malamig talaga ngayon, ano, dahil nga po ito sa habagat. Ganun na rin po sa bagyo na lumubuo. And sana mag-ingat po tayong lahat. Tatapos lang ng pagbaha, ano? Na talaga naman, maulan dito po sa may Pampanga, Pangasinan, yan po mga lugar na yan. And ganoon na rin po sa mga kalapit po nilang mga probinsya. Sana dito sa atin, huwag naman masyado. Pero panigurado na hindi po ganoon kainit. O medyo meron po tayong pag-ulan o pag-ambon. Tulad ang naranas natin kagabi, saglit lang naman, dumaan lang siya. Na para bang, nagpapansin lang. Maging handa po tayo sa mga darating na panahon sa pag-ulan. Lalo na't magbe-bare months pa naman, ako sumabay pa itong habagat. Mas lalong malamig kung sakasakali ho. Again, mag-ingat po tayong lahat, lalo-lalo po yung mga na-expose po sa tubig baha. Meron pong free. O pwede po tayo magpukonsulta dito po sa ating mga yakap clinic, mga DOH facility na malalapit po sa ating mga lugar. Pumunta po tayo dyan, sulitin po natin. Programa naman po yan ng ating gobyerno. At lahat naman po tayo paglilingkuran. Hindi pwedeng pinipili, ha? Hindi pwede yung ganon. Dapat pantay-pantay tayong lahat. Huwag natin pinipili. Oo, pare-pares lang po tayong mamamayan ng bansang ito. Huwag yung kung sinong gusto natin, ayun lang yung accommodate natin. Huwag ganon. Oo, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa ating gobyerno, magsilbi po tayo ng maayos. At syempre, gano'n na rin po sa mga mamamayan, dapat maging pasensyoso rin po tayo. Lalo na kung mahaba po talaga ang pila, maraming taong pumupunta, talagang tsatsagain po natin mga kapatid. Gano'n talaga. Maging mabait na lang po tayo sa isa't isa. Dahil kung init po ng ulo ang ating pairalin, wala po talaga. Nakakomosyon lang po tayo dyan. Ayan ha, mahirap na po yung mga nababad po sa tubig baha. Kadalasan po ang sakit na nakukuha dyan ay leptospirosis, lalo na po kung meron po tayong sugat. Naku, nakakaloka naman. Oo. Masintabi po sa mga kumakain, ha? And hello po, good morning po sa inyong lahat. Sa mga nagluluto po dyan, isa mapagpalang morning, ano po ang ating pang-umagahan? Ano po ang ating niluto? Para sa ating mga pinaglilingkuran sa ating mga tahanan, siyempre, yung ating mga diba? Tawag dito, ating mga estudyante. Kailangan mo pa kainin mo na yun bago pumasok sa school. Kasi ikaw rin, baka mamaya yung naririnig niya yung gutom niya. Hindi yung sinasabi ng kanyang teacher. O, kayo naman mga estudyante, mag-aral kayo mabuti, ha? Baka naman ang gusto niyo lang at hinihintay niyo lang ang break time. O ang recess. Na talaga namang gustong-gusto yung nagpupunta ng kantin. Mag-recite naman tayo. Itaas niyo ang ating itaas niyo yung mga kamay ninyo pag nagtatanong si teacher kahit hindi niyo alam ang sagot. Pakaramdam yung teacher nakikinig ka pag gano'n. Swerte mo na lang pag natawag ka. Okay, again, 0936322670 yan po ang ating text line. 0936322670. Ihintayin ko po ang inyong mga mensahe. Huwag niyo po kalimutang ilagay ang inyong mga pangalan, ha? And of course, pwede rin mag-message sa page ko, DJ Barry. Pahanapin niyo lamang sa inyong mga Facebook account. DJ Barry, Barry as in a strawberry. So, napakadali lang po hanapin yan, mga kapatid. Hanapin niyo na po sa inyong mga Facebook account. Okay? Magbabalik po ang inyong lingkod. Diyan lamang po kayo. You guys are still tuning to Sweet 97.7 FM.

0: Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko.
1: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Ito po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito ang
5: aking mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Therapy na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
9: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, na-extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses o 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matangin. Until bigla na lang ba akong nilalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya. To fix my work done, mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natulog. So yun, nagkakasakit ako ko, nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor, they discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kuaming magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yun sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpasar hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung ganda ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-happy ko siya kasi parang hindi agad naubos. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, bag ito nagtuloy-tuloy na yung whitening naman. So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
11: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
12: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
13: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
14: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
15: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
16: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500. GTX 500.
3: Wakey, wakey. Rise and shine.
4: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
5: On the wake-up call.

Dinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarkets sa inyong lugar.